Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A yau, za mu yi magana game da tsarin da ake kira gestalt a cikin ilimin halayyar ɗan Adam. Ko da yake sunan na kama da abu mai wahalar fahimta, wannan dangantakar tana bayyana yawancin yanayin da muke fuskanta akai-akai a rayuwarmu ta yau da kullum. Za mu fara ta hanyar zaɓar misali na farko. Yana da wuya mu mai da hankali lokacin da muke jin yunwa saboda gestalt wanda ke nufin siffa a harshen Jamusanci ya bada sunansa ga ka'idar da ke bayyana hanyoyin fahimta a ilimin halayyar ɗan Adam. Bisa ga tsarin gestalt, duniyar waje wato fagen gaskiya na zaman kanta daban da sassan da suka kunshi wannan filin. Kodayake an san maganar da ke cewa abu baki ɗaya ya fi jimillar sassansa girma, amma ka'idar gestalt a zahiri ba ta kare wannan ra'ayin. Abinda masana ilimin gestalt ke son jaddadawa shine cewa tunanin ɗan Adam na fara fahimtar abubuwa baki ɗaya kafin ya iya bambanta sassan da ke cikin wannan. Bisa ga ka'idar gestalt, mutane koyaushe suna ganin siffofi a lokaci guda da abubuwan da ke kewaye, wato siffa da bayansa. Muna mai da hankali kan siffar da ya jawo hankalinmu, kuma ragowar a matsayin abin da ke baya. Siffar da aka mai da hankali a kai da bayansa ya dogara ne kan yadda mutum ke fahimtar abubuwa, kuma na iya bambanta daga mutum zuwa mutum. A wannan yanayin, abin da mutum ɗaya ya ɗauka a matsayin abu da zai mayar da hankali a kai na iya zama abin da ke baya ga wani, ko siffa da bayansa na iya canza wurare da lokaci wa mutum ɗaya. Ana kuma amfani da ka'idar a ilimin halayyar ɗan Adam don ƙayyade tsarin fiffiko na buƙatun ɗan Adam. Bisa ga wannan tsarin, buƙatunmu masu fiffiko na fitowa a matsayin siffofi daban-daban, sai ƙwaƙwalwarmu ta zaɓi siffar maimakon abubuwan da ke baya. Wannan abu ne mai wahala, kuma a wasu lokuta ba a iya mai da hankali kan buƙatun da ke baya sai an biya wanda ke kan gaba. Komawa ga misalinmu na farko, lokacin da yunwa ta canza zuwa matsayin buƙata, hakan kan sa sauran abubuwan da ke baya su zama marasa ganuwa. Wannan shine dalilin da yasa yake wuyar mai da hankali kan batun da ake tattaunawa a makaranta ko aiki lokacin da muke jin yunwa. Sanannen tsarin masanin ilimin halayyar ɗan Adam na Amurka, Abraham Maslow, na ka'idar buƙatu shi ma ya gini ne akan wannan. A cewar Maslow, buƙatu irin na abinci mai gina jiki da numfashi su ne mafi muhimmanci a mataki na farko, sannan abubuwa kamar aminci, mallakar dukiya, mutunci, bi da bi. Mutumin da ba zai iya biyan buƙatunsa na matakin farko ba, ba zai iya biyan buƙatun matakin da ke gaba ba. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan, a madadin tawagar shirin Jaida Kigi, Alper Beshe, Murat Urim, da kuma ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin, ke cewa ku huta lafiya. Saboda

Bayan na kwana a boardroom, sai na juya hanyata zuwa Dasha, tare da hanyoyin da ke bin gefen gabar teku. Wannan yankin ƙasa da ke tsakanin tekuna biyu, wuri ne da ke da nutsuwa. Tashata ta farko ita ce tsohon birnin Nidos, ginshiƙan dutse da ke tashi a ƙarƙashin rana, tare da ragowar haikalin da aka gina da sunan alloli, duk suna motsa tunani. Yayin da nake tafiya a bakin tsohuwar tashar jiragen ruwa da ke a nan, na yi sha'awar tunanin cewa fitaccen gunkin Aphrodite ya tsaya a nan a da. Yayin da nake tafiya a ƙarƙashin inuwar bishiyar zaitun kuma, iska na ɗaukan ƙamshin thyme da sage mai daɗi kuma na ji wata nutsuwa a zuciyata. Dasha wani yanki ne na kwanciyar hankali ga masu buƙatar gudun cunkoso. A nan, murya, yanayi da sauƙi na rayuwa suna ƙara daɗin zaman cikin ƙananan masauƙi, gidan dutse na ƙauyuka da kasuwannin kayan aikin hannu. Bayan nutsuwar da naji a Dasha, na ci gaba da tafiyata zuwa Marmaris, inda tekun Asian da tekun Mediterranean ke rungumar juna cikin lumana. Dazuzzuka wata nau'in bishiya mai ƙamshi, tituna masu lanƙwasa da ruwan teku mai launin shuɗi. Marmaris birni ne da yake da kuzari sosai, amma a lokaci guda yana da nutsuwa. Tashata ta farko ita ce ganuwar Marmaris. An sake gyara wannan ginin daga zamanin daular Usmaniya ne a lokacin balaguran Rhodes na Suleiman mai girma. A yau yana ɗauke da ƙaramin gidan kayan tarihi, wata taga zuwa zamanin da. Yayin da na gangaro daga ganuwar zuwa bakin tashar jiragen ruwa, ƙamshin teku ya cika hancina, kuma girgizar ƙananan jiragen ruwa ya kwantar min da hankali. Da na zauna a tashar jiragen ruwa tare da kofin shayi a hannu, yayin da rana ta faɗi, na ji kamar lokaci na wucewa a hankali. Bayan haka, sai hanyata ta kai ni zuwa Dalaman. Kallon fari ya yi kama da wuri ne na wucewa kawai, amma da na shiga cikinsa, na gane cewa na iso zuciyar yanayi. Yayin da nake wucewa ta titin da ke gefen rafin Dalaman, na buɗe tagar mota, ƙamshin bishiyoyi da sanyin iska suka kasance tare da ni a tafiyata. Wannan wurin aljannar duniya ce ga masu son yanayi, ga masu sha'awar wasan kwale-kwalen roba a cikin rafin da ke gudana da ƙarfi, rafin Dalaman yana jiransu. Haka kuma akwai hanyoyin hawa tsaunuka da dazuka masu launin kore iri-iri, kamar gayyata ce. Dalaman ba wurin saduwa da yanayi ba ne kawai, wuri ne na hutu ga waɗanda suke so su saurari muryar cikin zuciyarsu. Masu sauraro, a yau mun bibiyi tarihin zamani da yanayi a kusurwoyin mula daban-daban. Mun shaida labarai daban-daban a kowane mataki, kuma mun ga kyawun wurare daban-daban. Amma fa wannan yawon namu bai zo ƙarshe ba tukunna. A kashinmu na gaba, za mu nutse cikin kyakkyawan tekunan Fetiye da Ulidenis masu launin shuɗi. Ina fatan sake haɗuwa da ku a bakin ruwa da rana ke haskakawa cikin nutsuwa, inda tarihi ke rawa da yanayi. Kafin nan ina muku ban kwana, amma ku ci gaba da saurare na.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.